pagkat talagang diniligan ng Panginoong Diyos ang ating lansangan, mga kapatid. Talagang kagabi, non-stop pa din yung pagbuhos ng ulan eh. Kasi kagabi, bandang alas 11, nagda-drive pa ako. At ang inyong lingkod ay maraming side hustle sa buhay. Siyempre may mga ano tayo eh, hosting ganyan. Kailangan kumita ng marami-raming pera ng magkaroon naman ng financial stability. Diba yun ang goal natin, financial stability, financial freedom. Kahit magkasakit na, para sa pamilya talaga eh, no? Yan yung mga alipin ng salapi talaga. Ano kaya ang ating question of the day para po sa mga naghihintay dyan ng ating katanungan? Saktong-sakto para sa mga nakikinig sa atin dyan na medyo tinatamad sa umagang yan. No? Ang ating katanungan, mga kapatid, paano ka ginaganahan sa school o sa trabaho? Ayan, yan ang ating katanungan. Paano ka ginaganahan sa school o trabaho? Yan ang ating bibigyang linaw sa ating bilang ating paksa ngayong araw. Kaya sa mga nais pong magpadala na kanika ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin pong ipadala yung mensahe sa aking FB page na DJ Max. By the way, pwede nyo rin po kami bisitahin sa aming official Facebook pages. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Taps Radio po ba ito? Yes po! May nagsabi kanina, may nag-comment, pera. O, dahil sa pera, kaya siya ginaganahan pumasok sa trabaho, pati na rin sa school. Uy! Thank you po, mama ni Baby Chrisnel Ivana for the roses. Pa-shoutout po from Bicol. Hello there sa mga viewers po natin and listeners po natin dyan sa Bicol. By the way, pwede nyo po kami mapakinggan kahit saan man panig ng mundo, ha? Kahit nasa ano pa kayo, nasa Taan 618. Eh, naano nga eh, di ba? Ano tawag dito, na bend ang light dun. So as yung frequency. Pero dahil malakas ang taps lang malakas, eh, abot po hanggang Taan 618 kahit hanggang dun pa kayo sa Event Horizon ng Black Hole. I-download nyo lang po ang Taps Radio app sa ating sa inyong mga Play Store or App Store nang makapakinig po kayo ng Taps Radio, mga kapatid. Ayun! Ako nga po yung live dito ngayon sa Taps Santiago sa mga nais bumisita at magpadala ng pagkain. Again, paano ka ginaganahan na pumasok sa school or work? Yan po ang ating katanungan. Big shout out to Ma Daryl Jean Lorenzo. Nakakamiss makinig sa Taps, lalo na sa Taps Alicia. Kami rin naman yung napapakinggan dun. Isama sila DJ No Name, Mr. Emma. Tsaka pag Sabado at Linggo, nakakasama naman natin si DJ Echo. Sabi dito ni What's Up MC, dahil kay Crush, naku. Sa bagay, sa school, motivation yan dahil kay Crush. Pero kung sa work, nako, sinasabi ko sa inyo, pwedeng ilagay yan na dyan, conflict of interest. Diba, conflict of interest, kasi dapat ang interest mo lang ay yung maglingkod sa, tawag dito sa kumpanya, ganyan. Eh ngayon, kung may crush ka sa workplace mo, nako, conflict of interest yan, hati ang ano, ang interest. Sa loan, sabi ni Ma'am Daryl Jean Lorenzo. Talaga naman. Apo G, pag teacher nga naman talaga. Suki sa loan yarn, di ba? Ginaganahan pag work kasi maraming utang po doon. Yan. Yan ang isa sa mga inspirasyon ng mga alipin sa salapi. Alipin ng mga salapi, di ba? Utang na kailangan bayaran, di ba? Ano daw, kuya, fourth year na ako sa PT. Bumagsak na ako sa pre-rec internship. Internship na sana. Ano daw? Medyo, ano po, medyo choppy ang iyong mensahe. Pwede mong pakiulit? Maambong umaga po ng Webes, DJ Max. Babati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carrion Borja. Maraming salamat po mula kayong Silito Carrion Borja ng Mabini, Santiago City. Talagang tong weather na to, yan, unpredictable.
Uulan, aaraw, talagang ito yung nagdudulot ng ang tawag dito ng ubot sipon. Uso nga ang ubot sipon eh. O ingatan nyo rin po yung mga young ones ninyo dyan ha. Lalo't uso ang pneumonia. Ngayon yung lingkod nga parang biglang nag-iba ang boses. Parang tratrangkasuhin ba ganun. Hi, schedule weather na naman DJ. Kaya nga, sana all may mga kayakap dyan. Sana all mga nag-iinit-init pa lang yung umaga ngayon. Nakayakap pa, ganyan, naka ano pa. Naka, yun, diba? Alam nyo na yun. Sana all, diba? Anyway, again, apat na oras po ng inyong buhay ang ating gugugulin sa ating programa. Kaya sa inyong mga mensahe, pauna nyo na yan sa ating text lang. Ako magbabalik para sa inyong mga mensahe, komento at sentimiento. Monday pa lang iniisip ko na weekend. Parehas tayo, LJ. Monday pa lang iniisip ko na nga sa horan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Rico Blanco with a song called Antukin. Para sa mga inaantok pa dyan. At para sa mga iniwan naman dyan, I've got your song from Calia Lily with a song called Magbalik. Only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

8:18 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. You're back with me, mine's DJ Max, right here at the Breakfast Show. Only here, of course, at your solid tambayan, your favorite radio station, and the realest radio station in the planet. 107.1 and 107.9 times radio. Kinakabahan ka ba or ganado ka kapag nanonood siya sa'yo? Kinakabahan po, yun po talaga. Kapag andyan si Prosecutor De La Rosa na nanonood sa atin eh, parang kailangan kong maging perfect at all aspects. Thank you po, Happy Star, sir, for following. Ayan, again, ating katanungan, paano ka ginaganahan sa school or work? Paano ka ginaganahan pumasok sa school or work? Sabi ni Prosecutor De La Rosa dito sa ating comment section, I love helping people, it costs nothing to be kind. Diba? Words from our provincial prosecutor, Prosecutor De La Rosa. The words are, I love helping people, it costs nothing to be kind. Di ako, sir. Ay, sorry po, ma'am. Oh, pala. Oh, sorry po. May bagong pag-asa. Prosecutor! Ala, nasa na po yung coffee natin? Gusto ko rin po ma-meet yung special someone ni Prosecutor De La Rosa. Ingay ng mga students, may nahulog kasing something else dun sa labas. Kaya yung mga estudyante nagtilian ng malala talaga. Big shout out sa lahat ng mga viewers po natin and listeners across the world. Talaga, abot tayong ibang bansa eh. Kaya may mga nakikinig po kasi sa atin dyan sa may ano, sa Canada, sa Taiwan. At syempre huwag natin kalimutan si Doc Ray dyan sa may Palawan. Nakalimutan natin si DJ No Name, ating President and CEO Doc Michael Kilang, syempre. At si Ma'am Jo, good morning po sa lahat ng mga campus administrators, faculty and staff. Good morning, good morning, good morning. Big shout out as well to Attorney Benjamin Canapi. At yung mga kaibigan nating abogado, sila Attorney Kevin and Attorney Roderick Cruz. Na alam kong nasa loob ng kanyang Raptor ngayon. Ayan na, coffee mo, sabi dito ni Happy Star, ni Madam. Virtual naman po pala ang coffee date na ito. Ganun na po pala ang bagong coffee date, no? Virtual. Again, ang ating question of the day, mga kapatid, mga classmates. Paano ka ginaganahan sa school or work? Bigatin mga listeners mo, DJ. Opo, ang bibigat po talaga nila. Mga ano po, 75 to 86 kilos po ang weight nila. Sa ngayon, virtual coffee muna mo. Virtual muna coffee mo. Sa ngayon lang naman. So, kailan po yung magiging, ano, magiging physical? Yung hindi na po siya magiging virtual, madam. Madalas ang daan na, madulas ang daan na, ingat-ingat mga guy, sabi ni LJ. Yes po, no, maulan. Talagang, ito'y bahagi ng, ano, ng habagat, mga kapatid. At talagang maulan, kaya ingat-ingat po sa inyo. As prosecutor, naku, kinakabahan po ako pag ako po kasi nagtanong sa kanya. Ginaganahan pag sahod na, totoo! Yung iba, may mga katrabaho ako noon na kapag papalapit yung sahod, doon nag-a-absent eh. Ewan ko ba bakit? Big shout out to Sir Marjun. Ayan. Halimbawa 14, magsiset sila ng ano, ng leave nila ng 14 kasi alam na papasok na ng 15. Ewan ko ba, bye for now sir, go na ako na Gillian, makinig na lang ako sa car. Okay, LJ, ingat-ingat. Ask mo siya kung kailan mag-coffee. Kinakabahan po kasi, ask anything. Ay, si prosecutor. Biglang tumaas ang aking mga balahibo sa lahat ng bahagi ng aking katawan. Prosecutor, kailan daw po ang coffee date? Ayan, tatlo po tayo. Sama na rin daw po natin si Madam Tonyang since nakikinig ako sa kanyang live kagabi. Ay, nanunood sa kanyang live kagabi. Sabi niya sa akin, sabihan mo ako kapag inaya ka ni prosecutor, ha, ni Madam Pipi. Para sasama din ako kami. Pwede magtanong? Sure, why not?
Sabi dito ni Alan Delisay, kapag maganda ang teacher and kapag nakikita ang crush. Naku. Alaga naman! Ayan ang inspirasyon ng karamihan ng mga estudyante, di ba? Walang ibang ginawa kundi magpa-cute at magpa-pogi sa mga crush nila. Never grow old. Si never grow... Bakit umabot ang pagtatanong ng never grow old dito? Si never grow old, hindi naman po ano, hindi naman nakasalamin eh. Si Madam Tonyang laging puyat yun. Halata po, kahit natutulog naman yun eh, mukhang puyat lagi. Sino ba kasama sa coffee time natin? Your special someone po, prosecutor. Siyempre kayo po, siyempre kayo man lilibre. Si Madam Tonyang, and ako po. No choice, sabi dito ni June Frandon. No choice, kailangan kong pumasok para may gwapo sa trabaho. Kasi kapag wala ako, wala nang gaganahan. Wow! Talaga naman! Talaga naman! Kailangan magbuhat ng bangko dito ngayong umaga? June Frando. Parang ang laki mong kawalan sa kumpanya dahil sa pagmumukhang iyan. Parang na-hire ka dahil sa requirement or sa qualification mo na with pleasing personality. Ang umaabot yung kapal mo dito eh, lumalagpas. Pagkasama si Tonya, magiging bitter ang coffee natin. Ay, ganun po ba? Okay. Sa bagay po kasi bawal ang matamis sa kanya. Kasi kapag konting tamis pa sa kanya, isasabog na siya ng tuluyan. Sige po, tayo-tayo na lang po, prosecutor. O, dun kayo. Ginaganaan ako sa work para may pangbayad ako sa utang. Tama nga naman. Parang ako din. Kahit na may time nga noon eh. Takadextros na ako lahat-lahat eh, pumasok pa rin gawa ng... Wala, kailangan buo ang sahuri. De, pero ako, hindi kasi ako mareklamo sa sahod eh. Whatever it is, kung deserve ko naman yung sahod na yun, edi dun lang talaga tayo. Nakikinig na sa radyo habang nanonood ng live. Ang lupit! Congratulations in advance, Reelle 2026 September examinee. What's ano po? Ano po yung exam na yun? Mamaya ng result, registered electrical engineer po ba? Yung utang na ba nila sa akin, sa kanila na lang ba? Sabi dito ni LJ. Dito naman tayo sa usaping utang, ano? Mas ginaganahan ako, sir, kapag isang kiss at hug niya lang. Grabe naman yan! Andun na kaagad. Sabi dito ni Madam Renaline Lisondra. Kasi ang tanong natin, paano ka ginaganahan pumasok sa work or sa school? Kahit walang gana, papasok. No choice. Ako yung teacher eh. Kaya naman pala. Na ganyan din ako noon, nung bago-bago akong teacher. Tinatamad akong pumasok. Wag na lang kaya. Tapos niremind ako ng asawa ko. Nakalimutan mo, teacher ka na. Ay, oo nga pala. The more the merrier, I'll let you meet some of my colleagues. Okay. Ala! Kinakabahan po ako dyan, prosecutor. Parang I am not professional enough to meet them in person. Parang I don't have the guts para mapabilang sa mga... Kinakabahan nga po ako kada pasok sa law school, kaya tumigil muna eh. Mas ganado ako kapag ganado ang skwela sa klase na matuto. Ang skwela sa klase matuto. Diba? Pero bilang teacher, diba? It's your responsibility para ganahan yung mga estudyante na pumasok. Eh kung ikaw yung reason nila para hindi sila ganahan pumasok, there's something wrong with your teaching style. Diba? Pa-congrats advance sila, Boss Paps. Ano po yung Reelle na exam? Nakalimutan ko po yung meaning. Ginaganahan ako mag-work kasi may sahod. Tama, diba? Sino ba namang ginanahan na pumasok lang, diba? Lahat naman tayo Talagang we're after with the sahod. Pero andun din yung yung gusto rin nating makapag-impart ng knowledge sa mga estudyante. Likewise, di ba kasi ang pagtuturo, give and take yan. Natututo ka rin sa mga estudyante mo. So yun, ginaganaan din akong matuto as well. Magkaroon ng bagong learnings kasama yung mga estudyante. Para sa credit card due, mabaon na lang sa utang talaga. Sabi dito ni Chase Cash. Grabe, meron ka naman palang past due. Pag malapit ang sahuran ko eh, saka ako ginaganahan. Parehas tayo. Hindi ako araw-araw ginaganahan kasi gustong-gusto kong nagsasalita sa radyo.
Anyway, for the meantime, mga kapatid, let's get back to the music. Ako'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. I've got a song from Q-Shay with a song called Ulan, na bagay na bagay sa araw natin. Back to back with Lola Moore's Raining in Manila. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Oh, parang problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
0: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
1: Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

8:44 in the morning. And of course, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Sa mga sandaling ito po ay kompleto ng trio na nanonood sa ating live talaga. Si Madam Tonyang, Madam Pipi at ang love of my life ni Prosecutor De La Rosa na si Madam Happy Star. Na hindi ko pa rin po alam kung ano ang kanyang first name man lang. Anyway, meron pa rin po ang ating question of the day for those of you guys na kakatune in lamang po sa ating programa na hindi ganung ka-aware sa context ng pinag-uusapan natin. The question goes, paano ka ginaganahan sa school or work? Yan po ang ating QOTD mga kapatid. Nating bibigyang linaw hanggang sa pagtatawid na... Pagtawid natin sa ating susunod na programang The Greatest Love Song at ang The Lunch Break Show. Sana may nakikinig po sa atin ngayon sa Cafe Maya kasi po in-sponsoran po tayo ni Prosecutor De La Rosa ng merienda dyan. Pero hindi ngayon. Kung kailan tayo mapadalaw dyan sa Cafe Maya. Anyway, DJ kamusta? Agtudtudo ba dita DJ from Caleb Alicia? Yes po, medyo... Malakas po ang ulan dito. Hindi naman malakas. Hi! May mga viewers tayong bagtit. Hi! Parang akala mo nasa ano lang ako, nasa GTA, ganun. Sabi naman dito ni Emil Lucilia, sumagot sa ating katanungan, says, here, I wanted to do good in school dati kasi I like being challenged by exams and get the highest score na parang sa video games ang dating, sabi pa niya. Hanggang ngayon na may work na ako and I take work-related courses na may exams or quizzes, yun pa rin mindset ko. Crushes came much later, sabi. Kumbaga, in short, late siyang lumandi. Inspiration niya yung mga ano, yung natcha-challenge siya, ano, mentally ganyan. Kakaiba naman pala ang hanap nito, no? Excited ba lagi pumasok kasi sa Baon DJ from Mary Cris Rosales. Ang kulit. Hi ma'am. Lagi na lang sa ano, sa Baon excited. Anyway mga kapatid, medyo short ang ating time sapagkat mayroon tayong broadcasters mamaya. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Chris Lawrence with a song called Kung Malaya Lang Ako, back to back with Six Cycle Minds, Aaminin. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly, of course, my name is DJ Max.

901 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapili nga pa rin po. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio, the realest radio on the planet, mga kapatid. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang limanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Big shout out to Sir Rolando Kabakungan dyan po sa may Sinsayon, Santiago City na nakikinig po sa atin ngayon sa mga sandaling ere. Good morning, good morning! Again, ang ating katanungan, paano ka ginaganahan pumasok sa school or work? Sa mga nais pa rin po magbahabol na kanikil ng mga mensahe, padala niyo po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sabi dito, it's all about the money. Lagi talagang about pera ang ano, dahilan eh, nagiging inspirasyon, ganun. Diba? Parang may problema yung aking lalamunan. Parang kailangan ko ipatingin, ganun. Pagtatanggap na ng scholar, sir. Para kang yung mga classmate ko nung college nun. Pag may announcement na pwedeng tumanggap na ng bro scholarship o kaya yung TES ganyan. Nagugulat ako, naglilitawan sila eh. Bakit parang pag group activity wala kayo, ang? Saan yung Tops Radio Station po na yan? Marami po, mayroon po tayong station sa lahat ng campuses natin. Dito sa Santiago, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, pati na rin po dito sa Maysulan. Eh dito nga po, ngayon, ako po live ngayon dito sa Tops Santiago. Big shout out to paring Darwin Madriaga Salta. Pa-shout out po Nelson Chavez from Antipolo, Rizal. Pa-good luck sa exam, DJ Kate Fonazier. Big shoutout, Kate Fonazier. God bless. Wag good luck. Dapat God bless. Kasi kung good luck daw, pang ano yun, pang malignog. Paldo sa scholarship yan. Si paring Darwin. Lagi na lang yan nasa pila ng scholarship program. Never pa kasi ako nakapila ng ano, ng scholarship program. Lahat pinasukan, sabi niya. Lahat talaga inapplyan niya nung ano, nung college kami diyan sa ISU. Lahat ng klase ng scholarship na pwedeng mapabilang siya, pinasukan niya talaga. Pinilahan niya. Parang kada buwan na lang may pila lang lagi ang ina-attendan. Ewan ko pa diyan, pati ba naman yung pila ng ano, ng libreng fertilizer, sinamahan niya pa. Di mo na kasi need yan, sir. O hindi ah, mahirap lang din po ang inyong lingkod, saktuhan lang. Ikaw naman, tokneneng girl. Ikaw talaga, tokneneng. Sabi naman dito ni Von Gonzalez, based on my experience, DJ, ito po yung mga rason kung bakit ginaganahan ang isang estudyanteng pumasok. Instructor na magaling magturo, fun activity sa klase, kain sa mall pag 12, wow. Talagang social nung pag 12, lunch naman pala nila sa mall. Kami kasi dyan lang sa may ano, sa canteen. Eh yung canteen pa ng Eduk, ang haba ng pila, tapos may vendetta gang pa na mga, yun na. Siyempre si Crush, pati mga tropa, laro ng pagtago sa Comlab, lalo sa pagkasama ng tropa. Ha? Ay, laro ng patago sa Comlab, lalo na pagkasama ng tropa. Buti pa kayo may Comlab kayo, ano? Nung college kami, ano eh, lablaban lang. Yun lang ang meron sa amin noon. Hanggang dun lang kami. Anyway, again, ang ating question of the day. Paano ka ginaganahan na pumasok sa school or work? Sa mga nais pong magpahabol na kanikil ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Medyo tumilang pagbuhos ng ulan ha, pero makulimlim pa rin. So wala pa rin tayong chance para maglaba, pati na rin mag-car wash. Eh mga nagsabay-sabay siguro mag-car wash yung mga nagdaang araw, kaya ganyan kalakas ang buhos, ano. Makita si Crush, huy! Ano daw, sabi dito ni, ano, ni David Belir. Ano yan, ang tawag natin dyan na inspirasyong kalandian. Pumasok ka dahil lang kay Crush naman pala. Hindi para matuto. Ano yan? Ang pambansang rason, DJ, para sa sahod. Tama!
From June Adrao Pertez. Ayan. Tama nga naman. No? Pumasok ka para sa sahod. Ano? Para makapag-import din ng ano, ng, makapag-ambag ka din sa kumpanya, di ba? Pumasok ka kasi may ginagampanan kang responsibilidad bilang isang empleyado. Wala nga, kinalaban na naman. Sabi dito ni Tradio Alcaraz, sa teacher na palaging good vibes kahit strict sa ibang bagay, and also the teachers na nagbibigay ng inspiration sa mga kabataan. O, nabanggit tuloy tayo. tayo yan eh. Sasapuhin ko yan. Ako yan. Diba teacher na good vibes kahit strict sa ibang bagay? Ganyan po ako eh. Pag nagtuturo ako eh, ano, stricto pero fun. Diba? Andun yung boundary between student and teacher at the same time, andun yung ano, yung hindi natatakot yung estudyante na magtanong sa'yo. Kasi diba, tendency kapag sobrang stricto ng isang teacher, ng isang instructor, mahiya nang magtanong yung estudyante sa'yo. O diba sa learning process natin, dapat ano, nag-i-inquire ng ano, ng sagot yung bata. Ayan, shoutout sa kay Sir Marjun. At shoutout din po sa lahat ng mga staff natin ngayon sa mga sandaling ito na nakikinig po sa atin. Hello there. Doon pa lang naputol na yung ano natin, learning process natin, 'di ba? Yung pag-impart ng knowledge. O, si Sir Marjun nandito na. Naku, may pinopormahan. Nakikinig ng topic siya. Ano, sir? Si Sir ito, sir, may pinopormahan. May pinopormahan naman pala si Sir Ido. Kaya naman pala... Kaya naman pala ganadong pumasok eh. No? Yun pala ang rason ni Sir Ido. May pinopormahan. Going back, di ba? Ayun nga, di pagtakot yung isang bata na pumasok sa klase or magano dahil sa teacher o sa guru niyang sobrang strict. Wala na eh. Tendency niyan, mahirapang matuto yung bata. Kumbaga, coerced, obligado yung datingan eh, no? Sabi nga na, dapat conducive learning, not just the environment itself, but with the teachers and the instructors. Depende sa mood kung may load, sabi dito ni Silviete Chevalier. Work from home siguro to, kaya ganun, depende kung may load. Ganon kapag work from home pala, kapag walang load, di ba mandatory na mayroon kayong internet access na ano, at least 100 Mbps. Pag may gwapong teacher, naku, kalandian na naman. Hindi ba pwedeng ano, ang tawag dito, hindi ba pwedeng, kasi ano po, excited akong matuto. Ay sabagay, kapag may nagsend ng ganon, ano lang yun, kumbaga nakikipagplastikan na lang. Pa-shoutout, sir! Hindi pwede, hindi natin pwedeng i-shoutout ang pangalan. Kala mo, mabilis ang aking mata at mabilis akong magbasa. Kapag nakikita ang crush at kaibigan at may isa pa kapag maganda ang tinuturo ng teacher, o diba? Kahit pa paano, may kalandian na merong karunungan yung comment. Eh. Hindi din natin pwedeng i-shoutout yan, kapatid. Pag about sa art yung gagawin namin sa school, ganon. Very artistic ka naman pala. From Gianna Italarde. Again, ang ating katanungan mga kapatid, paano ka ginaganahan sa school or work? Sa trabaho kasi usually madalas ang burnout sa pagiging empleyado lumalabas 2 years after mo sa work. 2 years after ng ano mo, na stay mo dun sa workplace mo. Doon mo na nararamdaman yung burnout. May nabasa ako na libro titled, ano ba yun? Basta nakalimutan ka na yung title. Basta the author was ano, Russian yung author nun. About ano, work etiquettes, ganyan. Tapos yung, ano pa ba yun? Basta pag 2 years daw, nakalagay doon na, ano ba, i-put ko na lang in my own words. Nakalagay doon na ang burnout daw ng isang empleyado lumalabas 2 years ng stay niya sa trabaho. Kaya daw, yung iba, pag lumalagpas na ng 2 years at nandun pa rin sa workplace, eh talaga nag-e-enjoy sila sa work nila. Yung iba naman, no choice, ganun, di ba?
At the same time, ano pa sabi doon? Nagsuggest nga na if you're not sure of the career path you're taking into, every 2 years nagli-leap ng work, especially yung mga wala pang ano talaga wisho, parang ganun, or wala pang focus sa career nila, hindi pa alam kung ano talaga at saan ang tatahakin nilang landas, diba? Every 2 years nagja-jump dapat daw ng trabaho para at least makita mo sa sarili mo, maramdaman mo sa sarili mo kung saan ka talaga nababagay, kung sa instruction, operations, mga ganyan, diba? O law enforcement. Law enforcement ka pala. Pag alam mong hindi mapupunta sa utang yung masasahod. Meron kasi iba nagko-compute na kaagad ng sahod nila. Ah, okay. Just kinompute. Ay, may tira. 4K. Sana naman may natitira sa sahod. Kasi dumediretso dun kay misis. Good morning, DJ Max. Pa-shoutout sa amin. Nakaka-uwi kanina 4 a.m. galing sa nightlife sa Kawayan. Tapos diretso pasok sa work ng 6 a.m. Kayo yung mga huwarang na empleyado. Kayo yung mga plastic din na empleyado na kunyari walang nangyari. Tapos pagdating sa trabaho, ngarag na ngarag, di ba? Mga irritable sa buhay, di ba? Ano ba naman yan? Sabagay ako rin, di ba? Nakauwi ako bandang 2 a.m. sa bahay. Layo kasi ng event place. Siyempre, no choice tayo. Kailangan natin puntahan. Kailangan natin kumita ng salapi. At least, may gana tayong pumasok. Talagang energized rin naman. Every ano kasi, every morning, nag-aano ako. Nagpapapawis. Sa kahit anong paraan ng pagpapapawis. Basta pagpawisan, di ba? Oh, nagsasoon na po ako. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Yeng Constantino with the song called Salamat. Back to back with Tap Suzara's Sabihin Mo Na. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 9:22 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Mga kapatid! September 10 is our date today. Wala lang, in-inform lang kita. Baka nakalimutan mo kasi kung anong petsa ngayon eh, no? A message from Benjamin says here, good morning DJ, I agree with your statement kanina na kapag masungit ang teacher, nahihirapang matuto ang bata. Totoo nga naman. Meron kasi akong estudyante noon, natatakot daw sa akin, napapasabi na lang ng all is well kapag nakikita na. All is well. Very three idiots naman pala yun. Ano? Uy, speaking of three idiots, ano? Alam niyo ba na magkakaroon na ng, ano, ng sequel? After 20 years, magkakaroon na ng sequel ang Three Idiots. Gandang-ganda din ako dyan sa palabas na yun. Yung Three Idiots, sila Ranchoda, Shamaldas, Chancha. Dyan. Raju Rastogi, di ba? Mga ganyan. Farhan Nitrate. Ganda yan, Three Idiots, di ba? A message from June Gonzalez, pag may inspiration sa trabaho, matik, ganado sa trabaho yan. Ang masakit dun eh, meron ka nang special summon, tapos may special summon ka pa sa trabaho. May distribution. Iba yung sa bahay, iba yung sa work. Naku, sinasabi ko sa'yo, karma. Karma Carmillion, diba? Nagagandahan po ako dahil sa math at science. Gustong-gusto ko po yung dalawa. Kung wala yan, wala rin ako. English rin po, sabi ni Angel Villegas. Wow. Very academic achiever siguro to si Angel Villegas. Ano? Talagang yung mga mahihirap na subject pa nga nagustuhan. Math, English, science, di ba? Malupit ka! Bibihira yung mga batang ganyan. Kasi yung ibang paborito, recess, lunch, dinner. Excited makakita ng guro na kalbo. A message from Arnel Anapi. Bakit naman kalbo? There's nothing wrong with that naman. Ang cute nga ano nino. Papunta na rin kasi ako doon. Nag-recede na yung ano ko yung hairline ko. Ewan ko ba? Nung bandang July, nung una-una ako dito sa tapos eh ano yung hairline ko andito pa sa malapit sa kilay ko. Ngayon nag-recede na. Ang bilis! Ganyan na talaga kapag ano yung kapag ano, kapag... Kaya mo na. Ganadong pumasok para sa pamilya. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Sabi dito ni Jeslia Doloy. Copy ko yarn? Kanino ka bumaba? Para kanino ka bumabangon? Copy ko ba yung Nescafe? Nakalimutan ko kung alin doon sa dalawa. Basta kape. Yan yung mahalaga. Hello DJ, pa-shoutout naman po kay Mr. M na sobrang misteryoso ng boses na gusto ko ring makita in person. A message from Neg Manong Song. Mr. M! Meron ka daw pong supporter dito. Huh? Ipa rin kami nag-meet in person ni Mr. M. Basta ang sabi ni DJ No Name, ano, matangkad to, maputi, na talbog ako, ganun sabi. Eh, ang inyong, syempre, kumbaga sa ranking ng papogian sa aming apat na DJ, number one si DJ No Name, walang kukontra doon, syempre. Syempre, ang kumontra doon, eh, para mo na rin tinanggalan ng karapatan ng sarili mo, di ba? O, si DJ No Name yan, syempre, number one yan. Number two, si Mr. M, di ba? M stands for, ano eh, mapogi, ganun, di ba? Siyempre, si susunod, DJ Max. Ilagay na natin yung sarili natin dun. Kasi si DJ Echo, hindi pa siya sure kung pogi ba siya o maganda. medyo ano pa siya, at his age na 37, medyo hirap pa siyang i-determine kung alin ba talaga ang tamang adjective na magde-describe sa kanya. Wala naman si DJ Echo, di siya nakikinig ngayon sa mga sandaling ito sapagkat nasa Zambales pa siya. So yun yung ranking. May gusto daw pong makamit kay Mr. M. Si Mr. M po, siya din yung ano, yung nasa Pinoy Big Brother, ganyan. Siya yung nagvo-voice over dun yung mga pinapapunta yung mga housemates sa mga kwarto. Medyo ano eh, medyo natutunugan ko siya ron nung first time ko siyang mapakinggan, nung isang araw. Bihira kasi ako makinig ng radyo kapag umaga. Nakikinig kasi ako ng ano, ng e-book. Yung ano, yung downloadable na e-book. Tapos ano yun, piniplay ko sa... Ngayon, sa sasakyan. Mahilig kasi ako makinig. Lalo na yung, ano, yung How to Kill a Mockingbird. Ganyan. Madalas ako makinig sa sasakyan ng e-book. Tapos na, na-timingan ko na nakinig ako ng... Yun, ang station. Pakinggan ko silang dalawa, si DJ Noni at saka si Mr. M. Parang kaboses ni Mr. M yung ano, yung ang pangalan na nito. Yung nasa ano, nasa Pinoy Big Brother. Si Kuya, ayun si Kuya, di ba? Si Kuya ng Pinoy Big Brother, medyo ano eh, haging yung boses ganun. Mr. M, ay nagana po sa inyo si Neb Manong Song. Pag pumasok si Crush, sabi dito ni Odonilio. Ang kalandian talaga, lumalagpas hanggang bubida ninyo. Yung iba talaga excited na makita si Crush or Ganado dahil Ganado pumasok dahil andun si Crush. Ganado pumasok dahil sa sahod, dahil sa baon, dahil sa pagkain, ganyan. Talagang ano eh, very ano, very selfish kumbaga, di ba? Puro pang sarili ang dahilan. Kapag pogi ang teacher, sabi, at nakikita akong pumasok ang crush ko, sabi ni Baby Jane Magnayon. Ba't parang puro ano? Puro mga estudyante yung nagko-comment sa atin sa mga sandaling ere. May effects pala yung boses, try nga natin to.
1: Hello? Hello?
0: Galing, ang galing, ang galing. Pwede pala yun, guys. Ngayon ko lang na, ano, na... na realize. Atalay natin to yung horror mo voice.
2: Hi. So, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ganda doon. Ito monster. Shout out. Wala namang nangyari sa monster. Small robot. Hi. Wala din. Large megaphone, wala din. Ito, wala din.
2: Ito maganda yung horror voice. Parang may something else.
0: Di ba napakalupit mga kapatid? Tamang larawan. Parang feeling ko yung kumapal din yung voice box ko sa mga sandaling iyon eh. Excited pumasok sa... Ang sabi rito ni Shaina Kuja. Excited pumasok sa school dahil laging nakikinig sa radyo at napapakinggan ng boses mo, DJ. Plastic ka. Wag ako, masyadong maaga para magbigay tayo ng merienda. At hindi ko yun forte ang nagbibigay ng merienda. Ang forte ko yung humihingi. Selfish din eh, no? Anyway, para sa mas maraming kulitan, patuloy lamang po ang magpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, I've got here a song from Brian Termulo with a song called Dadalhin, back to back with Ronnie Liang's Ngiti. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tapsa Radio, Real Radio.
1: Line 46 on the clock, mga kapatid. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. And of course, kapiling nyo pa rin po DJ Max. Para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga walang ginagawa dyan, hello, hi there. Wala kang ginagawa. Natawa naman ako doon sa nakita kong picture ni... former House Speaker Martin Romualdez. Ako, makaka-relate lang dun sa meme na nakita ko kasi yung mga ano, yung mga Yu-Gi-Oh player ganyan o mga Yu-Gi-Oh tawag dito, fans ganyan. Yung mga nanonood ng Yu-Gi-Oh, kung alam niyo yung ano, yung card na Dexoja. Yung ano, yung Exodia the Forbidden One, yung card na hati-hati yung katawan, mabubuo lang siya pag nakumpleto mo yung 5 cards ganyan. Wala, hinati-hati yung katawan ni ano ni Martin Romualdez eh. Dinistribute eh. Ginawang exodia. Anyway, wala. Ako lang din nakarelate sa joke na yun. Good morning! Sa mga kakatunin lamang po sa mga ating programa, sa mga sandaling ito, sa mga walang ibang ginawa dyan kundi magkape. Ay! Wala na. Kape na lang dumadaloy dyan sa katawan mo. Anyari sa'yo. May bagong pag-asa. Likewise, good morning po sa mga nakatuning sa mga palipalengke sa mga sandaling ito. Ayan, nananatili ang ating katanungan. Ano or paano ka ginaganahan pumasok sa work or sa school? Yan po ang ating katanungan, mga kapatid. Hindi ako pwedeng tama rin kasi marami pang utang na bayarin, sabi dito ni Sarah. Tama! O diba, so asan ka ngayon? Bakit absent ka sa work mo? Ay, di ba? Pumasok ba? Sorry, sorry, sorry. Oh, parehas ni... Hindi ako pwedeng tamarin kasi ako nagbibituing flag ceremony. Sabi naman dito ni... Ba't kasi naman pansit kanto ng pangalan? Yung curl, curl, curl kung anong font man niya. Font style yan. Ikaw naman pala ang taga-beat. Literal na hawak mo ang beat naman pala, kapatid. Kaya pala hindi ka pwedeng umabsent, di ba? Ayan, pagpasensya niyo. Ayan, shout out Sir Mar, ano po Sir Ido, paki alis nga po yung mga bata dito. Malis nga po ayo diyan. At ako na di. Hello sir. Hello po. Pwede pong paki-alis yung bata dun sa harapan ko na may nanggugulo. May

Masayaw ng mga bagtit. Bye-bye! DJ pa shout out po si Jolan Agu Saladino taga Agasyan, City of Ilagan. Lalo na lumalaki chan mo, mag-diet ka na. Agu! Jolan! Ako, tumataba ka daw kapatid. Hindi naman na sinasabing tumataba ka, pero lumalaki daw ang chan mo. So ano yan? Buntis? Kilalaking tao! Diba? Ginaganahan pumasok sa work para sa tip ng kliyente. Ay, wow! Feeling ko service advisor to sa isang kasa. O kaya, ano ba? Hotelier siguro to, ganyan. Tip ng kliyente, no? Lalo na yung mga hindi na si zero, congrats! Ako, DJ, ginaganahang pumasok sa klase kapag sasabihin na yung nawawalang X at Y. Tapos huhugutan mo na naman yan. Ano ka ba naman? Magtrabaho? Mag-aral ka naman! Hindi na lang lahat ng bagay i-related sa love life mo. Sa baon talaga, DJ, doon ako bumabangon. From Liza, how do you pronounce the last name? Buena Obra. Social naman nung ano. Parang kang sa mga palengke. Buena Mano. Buena Obra. Sa baon talaga, DJ, kaya ako bumabangon. Ganon! Oh, Buena Obra family. Ano nyo na to? Disown nyo na to. Sa pera naman pala ang dahilan kung ba siya pumapasok. Mahirap po yun, no? Pag ganon. Hello, mga kapatid. Ako po ay magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from sa mga nagpapa-shoutout ng mga estudyante dito. Hindi ko nga ni mabasa yung mga mensahe ninyo, yung mga ID ninyo, sapagkat medyo maliwanag dito sa harapan ko. At against the light yung mga pagmumukha ninyo. I've got your song from Bugoy Drilon with the song called Paano Na Ang Puso Ko. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Exacto, alas 10 ng umaga mga kapatid. Nagbabalik po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! O diba, napalakpakan tayo imbis na dapat yung isa yung na-play eh. Anyway mga kapatid, we're done with the final hour of this particular program, The Greatest Love Song. At mamaya itatawid na po tayo sa ating The Lunch Break Show. Mamaya nga ako maghawak na lang na din ang playlist ng ano ng love songs per way lang. Namimiss ko magplay ng mga love songs. Nananatili po ang ating katanungan na para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa sa manpanig ng mundo, sa manpanig ng Isabela. Malin nyo na, sa mga skiskinita lang pala kayo. Nakapakinig sa Imburnal. Ang antot naman ng lokasyon mo. Shoutout po sa mga nakinig sa atin ngayon sa lahat po ng panig ng Isabela. Siyan po sa Quirino Province at sa mga kung saan pa man tayo nahagip sa mga sandaling ito. Sabi dito ni Ace Barnachea. Hirap naman kasi ano, parang papuntang Barnats yung apelido mo. Ace Barnachea, kapag kasama ang tropa tas pupunta sa library, kapag walang pasok pupunta sa Robinson. Kapag may assignment sabay sasagot, lalo na kapag may quiz or incoming exam sabay mag-review kahit mangopya yung isang tropa o buong tropa. Ganon! Okay po. Noted po the DJ No Name. So, I'll be playing songs na lang po muna. Alam ko po kasi after ng Tapsian song, diretso ad-lib. Sorry po. Anyway mga kapatid. Ayan, sabi naman dito ni Matt Christopher, para ma-holding hands ko ulit siya at ano yan? Pahigop ng evap. Ano daw? Hindi ko naintindihan yung kanyang mensahe mga kapatid. Nahirapan ako dun. Pero para di mautusan ni mama maghugas, kaya excited pumasok sa klase. Di ba yung iba kaya pumapasok sa klase kahit wala naman talagang gagawin? Especially kapag may mga event na di ka man required pumunta. Ganun. May mas pipili na lang pumasok sa school kesa yun, mapagalitan, mabato ng nanay. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan, sa kanikan ng mga tahanan. Good morning, good morning. DJ, bakit parang iba yung tono ng boses mo? Opo, medyo ano po niya, papuntang bedwetter ang ating nararamdaman. Pero syempre, kailangan nating magpasaya ng tao. Kahit minsan, yung tao nagpapasaya, hirap nang magpasaya. May pinagdadaanan ng inyong lingkod naman pala. Hindi, wala po. Ano po? Ah, baka ano po? Ito yung sipon na hindi mailabas. Ginaganahan akong pumasok sa trabaho kasi excited ako makapag-abag sa kumpanya. Sabi dito ni Ubi Paharilio. Pinaplastic mo ako, pinaplastic mo sarili mo. DJ, shoutout po sa amin dito sa Cordon, Isabela, na nakikinig po sa iyo kasama si Mama Badet and Papa Rolando. Ay, Rodolfo, sorry. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Cordon, Isabela. Good morning, good morning, good morning. Pati na rin po sa mga nakikinig sa atin daw po dyan sa may Ramon, Bugalyon proper, Ramon, Isabela. Hello po. Pero mas excited akong pumasok DJ kapag may program sa school from Aristotel del Rosario. Mapasok lang kapag may program. Kasi walang gagawin kaya excited ka. Yun naman pala yun. Anyway, para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa, nanatili ang ating katanungan na... Paano ka ginaganahan pumasok sa trabaho or sa work? Yan po ang ating bibigyang linaw sa loob ng 4 oras na tayo magkakasama-sama. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jim Brickman with a song called The Gift, back-to-back with Mandy Moore's Cry. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:15 on the clock, and welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio, mga kapatid. And of course, gaya nga sabi ko, we're done with the final hour of this particular segment, the greatest love song. Kung saan na-enjoy nyo nga po ang some of your favorite love songs, mellow songs, low rock songs, mga kung na-play man natin yung mga theme songs or hugot songs ninyo sa mga sandali nito. Na maaaring nakapagpanumbalik ng nakaraan, hapdi ng kasalukuyan. Wow, may mga ganun. May mga ganun naman pala tayo eh. No? Pero nandun pa rin po tayo sa katanungan na paano kayo ginaganahan pumasok sa work or sa inyong mga trabaho? Hello there, Miss Catherine Yambot. Ayan, na parang tagal-tagal kong di nakita. Ginaganahan ako, DJ, kasi magaling yung teacher ko sa life and career skill. It's you, DJ Maxon. May texter tayong ano ngayon, plastic. Ginaganahan naman pala yung mga estudyante ko kapag ako naman pala yung nagtuturo. Di ba? And it's an honor for me na ano, no, makapag-impart ng knowledge sa mga tapsiyan natin. Kapag nakikita ko ang bestie ko sa workplace namin, ginaganahan akong pumasok dahil marami na naman kaming sisiraing buhay sa kwento ng isa't isa. Hoy, iwas-iwasan yung mga ganyan. Diyan nagsisimula ang toxicity ng ano, ng workplace environment. Given na may mga nasasabi kasi mga trabaho ninyo, pero kim-kimin nyo na lang, huwag nyo nang ikalat pa sa iba. Hanggang sa inyo na lang. Be professional kapag nasa work environment kayo. Parang di kayo naturuan. Ay, nag-college, di ba? Hindi kayo pinapasahura eh, na para manira ng kapwa niyo. Hindi kayo pinapasahura eh, na para pagkwentuhan yung or pag-usapan yung boss ninyo, pag-usapan yung mga katrabaho ninyo na ayaw ninyo. Kung ayaw ninyo, kasalanan nyo yun, di ba? Naapektuhan kayo eh, di ba? Eh, personality niya yun, di ba? Siya yun eh. Eh, ikaw ang mag-adjust, hindi siya, di ba? Eh kung alam mo namang masama naman pala yung nangyayari, di kausapin mo in a professional way, di ba? Ikaw talaga less ni Gana. Less ni Faith Gana, yan. Excited sa recess time at saka sa lunch time, DJ, sabi ni Maribeth De La Torre. Para pumasok ka lang para kumain at hindi para matuto, kapatid. Ano ba talaga? Di sana dun ka na lang sa bahay ninyo nagmukbang, nagcontent na lang, di ba? Excited pumasok kasi excited ako doon sa kliyente ko na pogi, sabi dito ni Julina Marinas. Ba't parang lagi-lagi yung kliyente mo na yan? Lagi-lagi mo nakikita dyan, ganon? Excited pumasok kasi sa sahod, sabi dito ni Annika Aler. Sahod talaga eh. From Jericho Studio, no choice naman, DJ, kailangan pumasok kasi kung hindi, walang mag-aalaga dun sa pasyente ko sa DVMCI. Oh, nurse naman pala si Sir Jerry. Mga frontliners natin, eka nga nila when it comes to health force, di ba? Kaya kailangan sipagang pumasok. Yung kahit wala ka ng ganang pumasok, kailangan at kailangan mo talagang pumasok. Hindi dahil sa sahod, kundi dahil may mga tao nakasalalay sa balikat mo, di ba? Ang dami naman nila. Hindi ba bigat na bigat yung balikat mo dyan? Ba't wala kang mask kayo? Haba naman ng chat nitong ating estudyante from Cyril Rojas. Reading, learning. I love everything about school, especially school is my passion. I just don't like how my classmates are noisy and the problem is my memorization. I know the meaning and description, I just forgot about the names and dates. Also, my parents think I'm so addicted. They want me to relax and enjoy my teenage years when studying is how I enjoy my youth. Wow, talagang at least may naligaw na estudyante na well-dedicated when it comes to learning, ano? Oh, and especially the teachers. I always love how my teachers explains it. Like we're children, like we are children, where the examples are basic and easy to understand. They help bring lessons to life and can be inspiring. They're all great to the point I got confused of how do teachers find yun. Ano daw? I got confused of how finds teachers boring when they're
they're the ones making my classmates all happy and loud. You got me loose there on that particular part, Miss Cyril. I have ADHD and I have sensitivities, but I barely complained when both the teachers and classmates are having fun. Oh, ayaw niyo yung maingay yung ano, or nagtatawanan yung teacher tsaka yung estudyante pa lang. Sensitive pa lang kanyang siguro tenga. Or natitrigger siya kapag sobrang ingay ng kapaligiran din. It's me, Cyril Rojas from Taps Rojas. Wow! Hello there, Cyril! Ay, kinig kayo naman sandaling ito. Ay, kanina pa yung chat niya. Okay, sorry. Ngayon ko lang nabasa. Ang dami kasing nagpadala ka agad. Excited pumasok kasi may kausap. Bakit? Sa bahay niya wala kang kausap? Kailangan palang ganahan DJ na pumasok sa trabaho, from Russell De La Cruz. Kailangan! Although motivations are fleeting, di ba? Hindi naman laging motivated kang pumasok, di ba? There are days na demotivated ka, ganyan. Wala kang inspiration pumasok. But at the end of the day, you have this responsibility to show up every single day, di ba? Is that Kendra Gomez? Yung nandun sa atin sa taas? Yung nanunood sa akin doon? Di ba? You have this responsibility to show up every day and to take part of your responsibility. Of course, para makita si crush, nakakamiss yung very innocent feeling, sabi ni Edna Flores. Wow naman. Grabe naman yan, very innocent feeling. Inosente ka pa niyan? Sa lagay na yan ha, inosente pa. Sabi naman dito ni Shane De La Cruz, no choice, pag di ako pumasok, walang maganda sa school. Ba't ako pa-miss, sabi ni Shane De La Cruz. May katulad ka ng chat kanina sa akin eh. Yung isa naman, gwapong-gwapo sa sarili sa trabaho. Ito naman, gandang-ganda sa school niya. Sa lahat ng aspeto talaga, merong ano eh, no? Merong feeling. Hindi ka man lang makakapaghintay na may bumuhat ng bangko mo. Talagang ikaw ang kailangan bumuhat sa sarili mong bangko, gano'n? Anyway, I've got your song from King with the song called Ba't Di Mo Pagbigyan, back to back with Jovit Valdovinos, Ikay Mahal Pa Rin, for you guys to enjoy as we get back later on with more Kulitan and Tugstugan. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, Nana Rels. My name's DJ Max. Manatiling na ako doon, mga kapatid. Enjoy the songs!

0: lakas-lakas mong kumain.
1: Pero hindi ka mautusan.
0: Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Yun lang.
4: Enjoy the best of love songs.
5: Here I am.
4: Your mellow songs.
5: Hello.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tapsa Radio, Real Radio. Then 41 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! We're down with the final scratch. Yeah, final scratch po dito sa particular segment. Although magkakasama-sama pa rin po tayo for the next hour for the program, the Lunch Break Show naman po mga kapatid. Good morning DJ from Ronnie Gade. I agree with your statement kanina na hindi sa araw-araw ay motivated kang pumasok sa work or sa school, pero you have to show up to provide for your family. Diba? Tama nga naman. Hindi naman araw-araw motivated kang pumasok. There are days na, there are your down days, ganyan, na parang ayaw mo pumasok, but you have to show up still, diba? Sabi naman dito ni it's Hannah Restant. Wala eh, pinangarap kong maging lawyer DJ kaya kailangan ko ng grades, and by grades I mean pumasok sa eskwelahan. Tama nga naman, lalo na kung may pangarap ka, di ba? Yan yung pinaka magiging fuel mo or driving factor mo kung bakit kailangan mo pumasok sa school, kung bakit mo kailangan mag-work, di ba? Kasi may pangarap ka kapatid. Kung wala kang pangarap, anong aim mo? Anong ginugol mo na after nung pagpapagal mo eh, wala lang, gano'n? Happy-happy lang, gano'n? Diba? You have you should have a certain direction kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. You should have a purpose. Kung hindi mo pa nga nakikita yung purpose mo, ayan yung going back dun sa libro na nabasa na nabasa ko, na yung author ay Russian. Yung kaya daw every 2 years, most of the time yung mga empleyado umaalis sa isang workplace every 2 years kasi hindi nila makita yung purpose nila or hindi nila alam talaga kung yung tunay na purpose nila in working. Most of the time kasi pumapasok lang sila or nagwo-work sila for that particular company dahil nga sa sahod, ganyan. Para hindi mabakante, di ba? Lalo especially kung yung taong yun ay provider, di ba? Pero hangga't hindi niya nakikita yung purpose niya, hindi siya magtatagal sa isang workplace. Not because attitude or not because dahil may problema siya with the colleagues or the company itself, kundi dahil hindi niya makita na nag-fit siya dun sa work environment na yun, di ba? Hindi lahat ng pag-alis may kagalit, hindi lahat ng pag-alis may problema. Usually, most of the time, yung pag-alis, dahil gusto lang hanapin yung sarili or gusto lang talagang mag-explore pa, lalo tayo bata pa yung iba, diba? Ang mahirap naman kasi yung nagtagal ka sa isang

Dito ni Fern Sepe, wala eh. Walang no choice, mawawala ng mabuting mag-aaral si Ma'am DJ. Ay? Kanina, yung isa guwapong-guwapo sa sarili, yung isa naman gandang-ganda sa sarili. Ito naman, napaka, anghel ka naman pala. Mawawala ng mabuting mag-aaral si Madam, sabi daw. Talaga naman ha, talagang di ka pasaway ha. Talagang sa kwento mo, ikaw yung pinakamabait ba? Same with the other one, DJ, kailangan pumasok at mag-show up sa trabaho kasi may pangarap. O, di ba? Hanggat hindi mo pa na-achieve yung pangarap mo, you have to show up 100% of yourself, di ba? Demotivated ka man or motivated, you should give your 100% to everything that you do. Kahit nga nilalagnat, kahit rinatrangkaso, kahit may masamang pakiramdam, kahit may dinadamdam, kailangan pumasok kasi may mga pangarap sila. Anyway mga kapatid, mahababa ang oras sa ating pagsasamahin. Tatawid tayo hanggang sa programang The Lunch Break Show. Mga kapatid, sana'y huwag niyo akong iwan, di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, ay! Babalik sa'yo yan kapatid. Oh, hinay-hinay lang ha, ang karma parang sine. Hindi man now showing, baka coming soon. Matandaan nyo yun ha. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Daryl Ong with a song called Ikaw Na Nga, back to back with Jeremiah's Nang Hihinayang. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, mga kapatid, with yours truly, of course. My name is DJ Max.

0: Jason. Jason Derulo.
1: Get jazzy on it.

0: jazz, Yana.
1: What? I don't understand.
0: You've just heard a song from Jason Derulo with a song called Talk Dirty, still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. Real Radio, mga kapatid. We're down with the lunch break show here. And maya-maya po ako magpapaalam na because this is the final hour as well. We've got two more ad-libs to spare with. Kaya po sa mga classmates natin dyan na nakatunin pa rin po sa atin or kakatunin lamang po sa programa natin. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nais magpahabol na kanikin ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might want to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page, mga kapatid. Para naman at least updated kayo sa happening sa buhay ko. Likewise, do like and follow, share our official Facebook pages. Kung saan po kayo mas affiliated. Those are Taps Santiago, Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano po mga kapatid. Good morning DJ, single, ba't may ganyan? Single ka buba? Hindi po. I'm not single and I'm not into mingle. Ako po yan, masaya na sa buhay ko. Kasi parang broken ka lagi. Hindi naman, eh. Parang broken lagi. Ikaw ang broken siguro dyan, kapatid. Hindi ako. Kapag nakikita ko siya lagi natutulala sa ngiti niyang mapag-ubaya, itulog ko man sa panaginip ko, siya pa rin ang sigaw ng nabaliw-nabaliw from Siri Mendoza. Yan ang dahilan mo kung bakit ginaganahan kong pumasok sa school or sa trabaho mo, kapatid. Grabe. DJ, okay lang po bang main love sa katrabaho? I-review ninyo yung kontrata niyo ng HR niyo. It's quite unethical na main love sa katrabaho mo. Kasi it's unethical na nagliligawan kayo sa workplace ninyo, diba? Where in fact, ang purpose ninyo dyan sa company or sa workplace ninyo, yun, diba? To uplift the vision and mission of your company. To work with them and to grow professionally. Yun ngayon nakalagay sa resume mo, diba? Bukod doon sa maging flexible, ganyan. Flexible ka naman pala, bininat ka. Alam ko ba, flexible ka, diba? Yun yung purpose ninyo. Kaya, somehow, it's quite unethical na magligawan kayo, diba? Dyan sa workplace ninyo. Unless, pinapayagan ng company or ng workplace ninyo. Supportive naman pala. Okay, kung yun yung magiging inspiration mo para mas mapabuti at mapaganda yung output mo tsaka yung performance mo dyan sa trabaho mo, why na, di ba? Who am I to judge you, kapatid? So be it, di ba? Kailangan magsipag sa pag-aaral, DJ, pampataba ng resume yung with honors, sabi dito ni Pauline Aventura. Totoo, pero alam mo, sabi ko nga, yung tinuturo ko kasing subject sa mga estudyante ko rito na life and career skills, nakalagay kasi doon sa particular subject na yun. Na academic performance or yung academic grades mo alone would not guarantee you a safer place in working. Ibig sabihin, hindi porket with honor ka, hindi porket with high honor, with highest, kung ano pa man yan. Hindi porket cum laude, magna cum laude, or summa cum laude, that would secure you a decent and well-off paying job, mga kapatid. Ano? Parang kung makakilala na mga batchmates ko cum laude, magna cum laude, di ba na, ayun, still, hinahanap nilang purpose nila sa buhay. Back then, we were taught kasi na kailangan mo magsipag-aral talaga. Kailangan mo na matataas na grades in order for you to land a decent job. At the end of the day, it is an advantage for you to have those honors, those distinctions, pero it doesn't necessarily guarantee you a decent and well-off paying job. However, kung meron kang diskarte talaga sa buhay, I'm not saying na kailangan mong diskarte alone. Ah. Both of them would be much better, di ba? Na combination. Diskarte at the same time, your intelligence, di ba? Na matalino, ganyan, di ba? Kailangan mo rin maging madiskarte, di ba? Sabi nga nung kaibigan ko na graduate ng Diliman, may sabi niya ron na resources, then family relations, connections, those would trigger a much better future and career for you that would secure you somehow in landing a great job. Kasi kung sasabihin mong matalino ka lang, graduate ka ng particular university, that alone would not satisfy, that alone would not guarantee you a safer or greater job, mga kapatid. Yung kaklase ko na yun, or yung kaibigan ko na yun, na from Diliman, na nagsabi sa akin yung statement na yun, currently, isa siyang JO sa isang LGU. I would not drop the name na lang kung saan particular LGU. Then sabi niya, 3 years na akong JO pero ganito pa rin, sabi niya sa akin. What went wrong? Kaya Max, sabi niya, pag nag-uusap kami dalawa, kasi usually we have this casual conversation talking about future, talking about career, kung ano bang mga nangyari sa buhay-buhay namin these past days, mga ganyan. And every time we got to hang with each other, napag-uusapan namin, ikaw graduate, para sa'yo graduate ng state universities, di ba? Na isko, para sa tayong scholar, di ba? Nasasabi nga namin sa sarili na, what went wrong in her life, di ba? Then yun, sabi niya, siguro it's kulang lang na graduate tayo ng state university. Kulang yung ano eh, yung distinction natin na Latin Honor Awardee tayo. Kasi kahit anong yabang mo, kahit sabihin mo sa employer mo na magna cum laude ka, summa cum laude ka, ganyan. At the end of the day, kung merong connection yung kakilala mo na yun, talo ka pa din, kapatid, sa totoo lang. Speaking of reality, living in the Philippines at ganyan, di ba? Yung naabutan nating sistema, ganun yung naabutan nating environment, it's quite hard to debunk that particular ano statement, mga kapatid, or that particular fact. O, di ba? Fact na yun, para sa akin na connection, yung advantage ng family name mo, or yung tawag dito, yung family relations ninyo with the society, that is an advantage, mga kapatid. Nagbigay ng hinaayin ganun. Na, pero totoo lang, speaking of reality nga, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko na hindi porket with high honor kayo, hindi porket at the end of the day magiging valedictorian kayo dito, wow, hindi ibig sabihin na maganda magiging trabaho ninyo in the future. Diba nga meron yung napabalita na ano, na isang cum laude na manager ng isang gas station, I don't know kung saan particular na lugar yun, na nag-viral siya because of his statement, ano ba yun, attributing do sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Walang galing lang, diba? DJ, pag napapakinggan kita, ang dami kong natututunan sa'yo, parang nagtuturo ka, from Texter 1417. Ganon! Hindi, kasi ano, gusto ko lang din mamulat kayo. I don't want to sugarcoat things, ano. Di ko kasi ugali na sabihin sa inyo na galingan nyo, ganyan. I-push kayo into something na di nyo man talaga kaya. Gusto kong mabuhay kayo sa realidad, yan. Yung valedictorian namin, PG pa rin. O, diba? From a DJ No Name, oh. PG, patay guto. Diba may mga ganun na dami nga, yung valedictorian din namin. Naku, baka maridig niya pala ako kasi nakikinig pala yun. Yung kaibigan ko na nga lang na from isang well-known Ivy League school, diba? Diliman, knowing the fact na UP products are one of the elite students dito sa Pilipinas, diba? Still, J.O., di ba? Ang hirap makipagkompetensya sa gobyerno, sa totoo lang. Kasi may nagsabi nga sa akin na kaibigan ko, may isang particular department or agency dito sa atin sa Pilipinas na inapplyan niya. Deserving siya dun sa promotion. At the same time, qualified naman siya for that particular promotion. Pero sinabihan siya ng kanyang superior or ng kanyang immediate supervisor na next year ka na lang. Kasi kailangan mo natin i-promote si ganito kasi 8 years na. Seniority over ano pala, qualification na yun. Kahit na yung trabaho daw nung senior na yun, ginagawa niya. At yung senior na yun, hindi well-versed dun sa position na ika-promote niya. Siya pa rin niya yung na-promote kasi nga senior. Ganun pala dito, sabi ko nga. Ganun pala dyan, sabi ko sa akin. na hindi dito sa Taps, dito sa Taps very fair dito mga kapatid. This is not to sugarcoat anything. Ganun pala dun sa particular agency na yon, sabi ko nga. So patandaan, kaya pala karamihan ng nandyan, kalbo na ka. So kapag, sabi ko nga, yung ano pala, yung rank mo dyan sa department na yan, nasusukat dun sa buhok ka sa biruan namin, di ba? Kasi, ano eh, pa-sunset na yung iba, pa-north na kumbaga yung iba. Oh, eh, dun na tumanda lahat-lahat, yung promotion dun na babase pala. Sa dami ng, ano, ng guhit sa noo. Diba? Yun lang. Meron na naman yung magsasabi sa akin dito na ano, na ano ba yun? Andyan ka kasi sa Taps, kaya yan yung inaano mo, pinagtatanggol mo. No po mga kapatid, ano. This is to be fair with everyone. I've been reading a lot of comments when it comes dun sa, lagi na sinasabi, organize, organize. Alam mo yung mga natatamaan na ego dyan, yan yung mga ano talaga, tama lang sa kanila yun, di ba? Natamaan yung ego nila kasi totoo, di ba? May ganun bagay. Anyway, mga kapatid, we've got a lot of things to talk here, di ba? Nag-chat yung kaibigan ko na yung from... Yeah, wag natin sabihin kung anong LGU, baka na magka-problema siya. Nakikinig pa naman daw yung ano nila, yung sasakyan na sinasakyan nila ngayon. 2 years, 3 years ka ng J.O. Bakit hindi ka pa nare-regular? Anong nangyari? At anong natin si Congressman na San Fernando? Eli Fernando ba? Yung kamanggagawa party list representative. Nagkaroon sila ng ano, ng sagupaan between sa Dole Secretary, si Francis Tolentino. About dun sa pagtataas ng wage, ng minimum wage. Wala, mahilig lang din kasi akong manood ng mga kung ano-ano. Gaya niyan, postponed ang BSKE mga kapatid netong ano, netong taon na 'to at maililipat ng November 2028, 'di ba? Humahaba-haba na naman ang kanilang panunungkulan. Naka-ready na ang aking platforma at ang aking ihaharap sa aking mga kababayan sa paparating sana na barangay debate. Nami-miss ko kasing makidebate. Uy, ano, di ko pa sure kung kailan to para makapagpaalam rin ako na ng maagaga. One of a particular institution kasi invited me to be their guest lecturer para sa upcoming debate and public speaking seminar nila. Ang inyong lingkod eh, busy rin sa mga ganun ba? Yung naiimbitahan tayo, at least, diba, at least nare-recognize yung mga accomplishment natin before when it comes sa debating, ganyan. Iilan na lang din kasi yung mga schools talaga na, ano, na may active na debate society sa totoo lang. And it's one thing na ano, magandang iano rin, i-enhance sa mga estudyante yung debating skill nila, diba? Para at least in the near future, they know how to respond with, ano, with the crisis na pinagdadaanan nila, ganyan, diba? Siyempre, when it comes to debate, na-train yung critical thinking ability mo dyan. Paano gaganahan? Puros walang pasok. Ba't nasaan ka? Siguro di ka lang pumapasok. Sinisi mo pa yung walang pasok, eh. Ikaw yung tinatamad talaga pumasok dyan. From Jackie. Jackie Tan, sabi. DJ, pa-play po yung Kabisado by Four of Spades. Unfortunately, mukhang di natin may play kasi wala pa siya sa ating playlist at wala sa ating console. I might download that later on. Pero ibabawi na lang natin na may play sa mga susunod na araw. Good morning to Prosecutor De La Rosa, ang ating provincial prosecutor na nakikinig sa ating ngayon dyan sa City of Ilagan. Likewise sa kanyang love of my life. Sabi niya, pag dumaan daw ako sa Cafe Maya, any time of the day, sabi niya. Any time of the day or... kung kailan ko daw gustong madaan sa Cafe Maya dito sa Santiago, sabihin ko lang daw yung pangalan niya at libre daw ako. Thank you, Prosecutor De La Rosa. Likewise, shoutout natin sila Attorney Kevin Villamor, Attorney Roderick Cruz, likewise si Attorney Benjamin Canapi dyan po sa Maya, Tugigaraw City. Good morning! DJ, di ba po? Yeah, opo. Nakapasok po nga ako. Nakita niyo lang siguro yung post ko sa FB page ko, kaya napakomento. Yes po, nakapasa po ako before ng Philippine National Police Academy. But that was way, way back. Kailangan eh, kailangan pasukin yung akademyang yun, or kailangan kong pagdaanan yun. Siyempre, yung tatay ko, police, diba? PMA, diba? The pressure is on us na mga anak niyang mga bulog din yan. But it was long time ago. Ayoko nang balikan yung moment na yun. Naging masalimutan ang aking karanasan na. Pinagsabay, kasi that was pandemic. Pandemic. Kasagsagan ng pandemic yun. Nung pinagsabay ko kasi yung pag-aaral ko as a college student, tapos yung pagpasok ko ng academy noon. Parang naging backup ko na lang yung yung tertiary education before. Kasi kung di ko kayaanin ka ako, at least may lalapagan pa rin ako. Diba? And I was able to clinch yung isa sa tatlong distinction nung college. Palaan mo yun ang inyong lingkod, diba? DJ, ang sarap mo sigurong kausap ang lalim ng mga thought process mo. Ganun. Malalim na para sa iyo yun. Hindi pa po ano lang yun na konting kaalaman lang para sa mga karamihan dyan. De, kasi nung aktibo pa akong teacher, dami kong sinishare sa mga estudyante ko, kasi sabi ko sa kanila, if there's someone who could relate much with today's generation, siguro ako yun, sabi ko sa akin. And I would like to impart this particular reality sa inyo na don't focus too much with numerical gradings or numerical academic performance, kasi it would not guarantee you a well-off na buhay, mga kapatid, sabi ko sa akin. It's great na to make your parents proud, di ba, sabi ko. Siyempre, wala namang ibang hiniling yung magulang mo kundi mapabuti ang kinabukasan mo. Sino ba naman magulang na nag-wish na mapahamak ang anak, di ba? Sabi dito ni Nash Berba, dahil sa pangarap, DJ, kaya ako nagsisipag pumasok sa trabaho. Tama! Diba? Graduate ka na, huwag ka naman ng maging palamunin ng lipunan at palamunin ng inyong magulang. Nakakakilala nga ako dyan, natatanda na mga kuya at ate ko eh, na tinagurian pero mga palamunin pa ng magulang nila. May mga ama sa akin, may mga anak na, may pamilya na, pero nakatira pa rin sa bahay ng magulang. Palamunin ng magulang, grabe naman 'yan, hoy. Ano 'yan? Walang pagsusumikap sa buhay. Pagising ka naman sa realidad na hindi lahat ng bagay ay pro-provide ng magulang mo, may mga bagay na kailangan mo rin paghirapan, kapatid. Ay, medyo lumalalim daw ang ating usapan. Sabi dito ng aking Anyway, mga kapatid, I've got your song from Lady Gaga with a song called Abracadabra. Back to back with Miley Cyrus, End of the World. Still here, of course, at your solid tambay until lunchtime. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, my name's DJ Max. Enjoy the songs, mga kapatid, and after which, magbabalik po ang inyong likod. Anyway, keep it right here.

0: 11:31 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kapatid. Siyempre, kapiling nga pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Yeah, 11:32 na po pala, mga kapatid. Lunchtime na para sa karamihan dyan. Happy, happy lunch po sa mga nananghalian na dyan. Sa mga wala naman pa ng halian na katulad natin, kapit lang. Parating na yung pagyaman natin. Darating din yung araw na hindi mo na kailangang lumunok ng laway mo lang. Diba? From Texter 5781, yung teacher kong anak DJ 4 years na LSB pa rin sa munisipyo, nagsasahod ang baba ng sahod from Mali. Diba yung mga ganyan nga sinasabi ko na siguro it's time for him to reflect on his purpose, on his or her purpose, kung ano talaga yung ano niya. Pero kung ano, ma'am, kung masaya naman siya sa ginagawa niya, regardless kung mataas o mababa ang sinasahod niya, diba? So be it, who are we to judge him, diba? Siguro kaya nadidisappoint ka mababa kasi naghihintay ka ng return, gano'n? Hindi, diba, ganyan kahirap talaga. Try niya po kaya makiranking sa ibang ano, sa ibang SDO, diba? Santiago, punta siya rito, diba? Ang dami kong kaibigan na nakapasok na ng ano, ng DepEd dito sa Santiago. And if you were to ask me, bakit hindi pa ako nakikiranking, diba? Dami kasing kaibigan ko nagtatanong sa akin, eh. Ang dami mo na experience, Fidel, sabi sa... Ay, Fidel to ni Max. Bakit hindi ka pa makiranking? Eh, this is not my thing, mga kapatid. Diba? Hindi ko, ano... No, wag. Ayoko. Parang hindi ko nakikita kasi yung sarili kong tatanda doon. Siguro makikita yung sarili kong tumatanda sa, ano, sa pagsisilbi bilang isang... radio DJ. Yung magsalita lang, ganyan. Diba? Hindi, siguro, ano, I'm not into teaching talaga. Ewan ko ba't kinuha kong education sa totoo. Hay, naku, ang hirap hanapin ang purpose sa buhay sa totoo lang. Dami ko naman binabasang libro. Sa totoo lang, mahilig po ako magbasa ng libro. Ano ko eh, ano ang tawag dito? I'm not into, ano, into social media. Hindi ako ma-social media, ganyan. Very few ang, ano, very few? Very short ang aking screen time. Most of the time talaga nagbabasa ako ng libro. At most of the time, somehow nakikita ko yung ano ko doon, yung purpose ko sa buhay. Nakikita mo pala ang purpose sa buhay, ano? DJ pa shoutout kay Briel and Jandrix Pedro. Shoutout Briel and Jandrix Pedro. Jandrix Pedro? Parang familiar sa akin yun. Parang ano natin, parang isang tapsiyan natin dito sa Top Santiago yan. Briel and Jandrix Pedro. Sino po ba ito nagbaba-shoutout? Daddy po ba nila ito? Texter 5519. Kung kayo po yung daddy ni Jandrix, kasi na-disclose sa akin ni DJ Echo na kayo yung basta somewhat ano, officer dyan sa may Jollibee. Baka naman po pa-sponsor ng, ano, ng Jollibee. May pagkain po ba kayo dyan? Baka naman po pwede ba sponsor ng Jollibee? At ito na naman yung ugali ko ng hilig manghingi. Wala eh. Take advantage natin yung pagiging radio DJ. Alam niyo kasi, noong bata ako noon, na pag nakikinig ako ng radyo, sabi ko, feeling ko sarap ng buhay ng isang DJ. Ano? Ayan, mag-request ka lang sa radyo ng pagkain, bibigyan ka na, ganyan. Diba? Siguro masyado kong kinarir, masyado kong in-embody yung idea ko na yun. Ano. And ano, I was not disappointed. I'm very much surprised with what this particular position had to offer to me. Hello there, Briel and Jandrix Pedro. Pagbati mula kay Texter 5519, whoever you are, hello po sa inyo lahat. Hello din po sa mga nananahalian sa mga sandaling ito. Hello DJ, hanggang anong oras ka po sa Top Santiago? Hanggang mga maghapon po. Siyempre, it's my, ano, my full-time job to be here sa Top Santiago. Although, naririnig nyo lang po ako, ang airtime ko lang po kasi I was given this particular airtime from 8 a.m. down to 12 noon. Yun po ang ating pag-airing kasi from 2:45 down to 3:35 p.m. Eh, ano naman po ang inyong lingkod? Nag-shift naman ng trabaho. Teacher naman po tayo ng life and career skills naman po, mga kapatid, sa mga grade 11 ABM. Diba? Thank you for the opportunity, Doc Mike. At may mga nanggugulong bata. Food? Walang food? Yeah. Ay, okay, wait lang daw. Thank you! Yeah, thank you for the opportunity. I was given this very blessed and very heartwarming opportunity to be part of the TAP system. Maganda nga ano, basiglahin pa lalo itong TAPS Radio, ano, nalagyan ng madaming radio DJ para ano, walang nababakanting oras, para at least tuloy-tuloy ang inyong pakikinig. Although I get it a lot na most of the time gusto niyo talagang makapakinig lang ng music ganyan, 'di ba? Diba pa rin yung may nakakausap kayo on air, may napagbabalingan na sama ng loob. Sama ng loob! Yung simple, ano, yung simple success in your life, eh, may nakakausap kayo on air, ganyan. Diba? DJ, bakit parang ang tamlay ng boses mo? Feeling mo lang yun, hindi matamlay ang boses ko. Matamlay lang siguro tong panahon natin gawa ng makulimlim nga ni, diba? Yes, Madam Nitz Manalo. Libre mo ako food. Ano? Big shout out po sa mga TAPS parents natin na nagsusundo na sa kanilang mga chikiting sa mga sandaling ito. Good morning po sa inyong lahat. Especially yung mga parents natin dito sa TAPS Santiago na nakakapakinig sa atin ngayon sa ating programa. Hello, hi there. Uy, may mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Hello, hi there po sa mga taga Quezon, mga kababayan. Oy! What happened? DJ, si Mr. M po ba at si Sir Marniel ay iisa? Imbestigahan po natin yan, yung ganyang bagay. Sapagkat ako mismo na isang DJ din dito ay hindi po lubos na aware. Si DJ No Name at saka si Doc Mike ay magkaibang tao din po. Ano? Sa mga nagtatanong po dyan. Wait lang po ha. May ano po. Ayan. Meron tayong bisita. Sa mga tagapaginig po natin dyan, sa mga sandaling ito, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. For the meantime, let's get back with the particular programming. I've got here the advertisement program. Then we'll be back with our final and last ad-lib. Still here at 107.1 and 107.9 TAPS Radio, Real Radio.
1: TAPS. TAPS Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi, I am Teacher Graciela. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
3: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Na kako gizi?
1: Na kaj dodam?
2: Stalki urfi.
3: Ba't may pasaka, anak?
4: Nakipag-away po ako.
3: Astig! Sino kinaaway mo?
4: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
3: Tara, respakan natin.
4: Wag na, Dad. Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
3: Ah, yun lang.
5: Welcome to the Lunch Break Show.
6: Welcome to the Lunch Break Show.
7: Lunch Break Show. 11:47 on the clock, and we're down with the final scratch of this program, mga kapatid. And oras na para ako magpaalam, ano. Pero syempre, hindi natin pwedeng tapusin ang programang ito hanggat hindi natin binabasa yung mga pahabol ninyong mensahe. At medyo parang nadighay ang inyong lingkod doon. Hinahabol yung dighay eh, no? Good morning, good morning! Sa mga kakatutok lamang po sa ating programa, o oh, kakatutok din nyo, paalis na ako. DJ, any thoughts po sa pagbaligtad ng Sandigan Bayan sa kaso ni former First Lady Imelda Marcos? No comment. Baka ma-cancel tayo dyan. I don't want to do, ano, to advance my political stand here dito sa program natin. Ano, I'll leave it with the comments. I'll leave the comments to DJ No Name. Si DJ No Name na lang po ang ano, bahala magbigay ng sentimiento patungkol dyan. Ang daming batang kumakaway sa atin dito. Siyempre, kailangan natin kumaway para di tayo makancel. Sabi dito ni LB Makasiyeb, sa school namin, me and my bro are the only true singer in our school. When recess, we will just eat and sing or create nonsense songs. Ginaganahan kami kapag buong section gusto ng jamming or boring lang. Even teachers called us the April Boys 3. Wow! Nabuhay naman palang April Boys sa inyo. Ano kayong true incarnate din yun? Pero maganda yun, ha? Yung at least may excitement sa pag-aaral ninyo, diba? Hello DJ, saan ka po nagtapos ng college? Parang kilala kita. Parang kilala mo lang naman pala. Ako'y nagtapos po sa ano, sa ang aga, dumating kaagad si Charles, Mr. Charles Divina. I've got one more minute para magsalita. Opo ka muna. Ayan. Opo. Ayan. Ganda yan, maaga yung mga broadcaster natin para maaga nating maisalang. Anyway, mga kapatid.

Marami marami salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin sa loob ng 4 na oras, sa mga iginugol ang kanilang buhay, mga nalalabing oras. Pinatay ko naman kaagad sa ating programa. Well, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang ating inspirasyon sa patuloy na pag-ere sa atin dito. And of course, once again, this has been your DJ. My name's DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from X-Battalion with Skastik Lee with a song called Kung Lalaki Ka Lang. Still here, of course, at your solid tambayan tuwing tanghalian. Wait lang, sabi rito, ano daw yung text line natin? That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Do like and follow my official Facebook page. That's DJ Max as well. Ano? Anyway, this has been DJ Max, and now, signing off. Bye-bye!

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hi, class. Name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!

0: namimiss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program.

nagripasya na ako ng panahon. Oh, may anak na daw ah. Congrats nga pala sa kasal mo nung nakaraang taon. Parang pala yung simbahan.

mo yung sakit. Maraming salamat nga pala sa pangangamusta. Sabi naman ng mga doktor eh. Basta pilitin ko, siguro kayang-kaya. Medyo ng mga nakaraan lang, medyo nahihirapan ako huminga.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated. Managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Sa wakas, Michael Prena ako.
4: Talaga lang, ha?
3: This is the moment! Oh, yes!
5: Nagpatuli ka na ba?
3: Eh, yun lang!

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang po.
0: Ae, yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
3: TAPS. Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw na ating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ba't gabi ka na, ha?
3: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
2: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
3: Hindi, no?
2: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
3: Ah, eh. Yun lang.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hoy! Umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
1: Ah, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Ah, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
0: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
0: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ae, yun lang! Busit na to!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi! One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.

0: alaga mong umuwi, 'di ba? Sahod din niyo mamaya.
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah, eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.

0: Moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of PAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
4: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: Pinoy Classic.

0: naman niya sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O, sige. Ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawalan ako sa'yo.
2: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
1: Yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.